I'm gonna go to the hospital.

Yeah.

I'm in the bad way. Come on, come on, come on.

ja wala nan ko gorko biiter Amadou Ba Dinding

ati manam jigen jongu may kumba boy merandu ndaw xale daal ku ci nek jurna bur may kumba gor baydan ga ko kejo ko ko abdullahi simer may kumba fara tegg deur ko ku jawdin la ci ndaw pey ma jaw ko maram cham ye sin pati baem mo tawlo xari jaw daro jaw ku ci nek jurna bur malikum ba garo boy tan nga

mutar sambay zam gar mara nyali

Jalan.

Aunque nada, somos primeros.

Madin ngagi masamba mandamajar jinchor.

عرس الناس باي اي مرفال طال سمواجي وخجني روي.

Fell.

Ibrahim, I asked him to buy.

yaru yaasin algibrim gibinta jaan yaay jaanga betwaarin dakaaro bay kumbalaw be jasamata bujigen bi matejo e baay mi ci betwaarin dakaaro kumbalaw be madulami no maangi lay jaale ndey mari mi ci kodiwar yaasin algibrim gibinta jaay bal gibrim gibinta jaay algi brim gi binta jaaj magi tek far jaw farisa ko ngoy sa jey bur ngandour bi ibrahima ay ibrahima ay seto gay mangi lay jaay mani ci code war ak to samba ma kure jaak jor ibrahima ak to samba ma kure jaak jor joomi li ngeen nañu sa xewray set bay ibrahima yanu te joy bay ma sa bay bi ci mbelalan ibrahima yanu te joy malik yasin mi ci mbelalan ibrahima yanu te joy lamin chane mi ci betwarin dakaro ibrahima ibrahima malik sa bay nga mbelalan yasin.

Se mu chimban yang.

yani adı nömrü oyunu kuneviye nis. Bir fıtır doğaya gurgu pullama yavar alayım. Ne o yiğimi de, o mu andi koy fagudu mokwa njayani kuru pullu kumi bambadu. O yüce gadal pulaja yam bambadu. O nefimi tayimi anda yam okwa yuhudu. O nefimi tayimi anda hayvaka. Hay batal ağın yam okwa yuhudu. O nefimi yüce de gadal pulaja yam bambadu. Wallaha nyofu o gola nime mojira. Allah uro kimi jawdi mokku. O lepe nini me yasu mokku. O tedi nime anniye mokku. Heddi gadi min bayu ndira. Uye min baru sere ma sete banda. O heddaro halu lajam. Sauta jamu kullam. Min mi yada imi yada mu. Gwale mokko ya balle mokko ya. Kuli on. Musi Hamid Bouja. Gandirado samba asasa. Mu sukaabe lollindire kuli dum men samba cewdo. Mu pulla wayanno ni fo o wayi non. Yodaani mojjaani rimdaani aldaani suusaani wona pullo. Sa fiya ba ko pugita ma ndari mo andar ko pullu mo jogi dimagu mo jogi yendum mo jogi golle mo jogi balle mo min kawri do min bada bando do suudu suhilare makko ko worbe gallun ko be be ndada ka hari wudu jibina do gondema ko gondigal jongal gondigal ciwlisingal gondigal modjal gondigal sañal mawdu suud ndi non ko Monsieur Hamid Ba Alhaji Hamid Ba ko gorko modjo jom ande mo biyammi ko modjo ko modjo ande o teddini gam ko dokko jawdo rokki gam min teddina o banda o suudo nde banda o waɗande ene tawtanande banda o wattende Samba Nene Diallo ko gorko gallunki dimo wajjo anne kewɗo jam ene tawande banda o wattende momi rewani ñamade hay batta Moussa Kaladia anew melade am e tawade bando o wattende dembu kumba gandiraado Idriss ene wakimi discipline mawniragal ene wadde discipline gogo mawnam ko seylam ene ñantiri dum nafde yidde e tawade bando o wattende e bando o wattende gorko pulo mo ñamande ala hakkunde men tawane bando o wattende Samba Kumbali bonnani kubilu bonnani horemu bonnani am do enis ko min jindiri do enis garmi o ko mi dandi labi di min jindiri ko min nyandu kono ko rokki mi renano renani wannan lolu dirta tardaraani heewa.

0: kanko hadante jam wanta mo do ko amdu kaji buubi man do ko galo segene mabo ko won do orata boodo nan e buubam mo anda galo mo amina galo mo denebe galo mo kunta nguuri galo mo gacca ka gacca galo mo nyaaynaani wota galo nyaayaani wota galo chargal chaakal chetti singal suudo na galo mo jinde wuwi nanede balle ngowi jabeede o yelli yo terde ngor sinade wonki dooma kasara o wonno mere mere yidata mere mere anyata o su mere resi medel yimi ndako hay batti jam ñalli hulal min ko mi yero dimo haso ka dima yeyni tawi kadi anani manalo dido noyanna seydi jahan hay ilo buranima sabu ilo kanko woni hamal nay hamal jenga biram wi dikkotodi bire kadata jiboji jukrede en dam e sindu pullandi o doki di ko hokkat bandu men gelam baaga garani ndo jibina o yonti mawnudi bama ko ne mohammed am jangu nay o wewi jangata nay mi anda ko ne andra majji o wi ngittane mo tawaga fade mo arani fofu nay o hammed jangu nay o wi jangata nay mi anda ko ne andra majji o wiɗi ngala jambe ɗi ngala caka ɗo ndi foti prélaɓi o hammadi jangu nayi o wi bami jangata nayi mi anda ko woni e nder majji o wiɗi ngala jawe ɗi ngala kofandiri mbaɗani lambiɗe ɓe ndiri foti ñalle ñeɓede o hammadi jangu nayi o wi bami jangata nayi mi anda ko woni e nder majji dembo Coumba wiye yinde Hamidou Boubou Dia
1: Hawaja.
0: O Guley Hawaja. O wiye bamba ko yoro kunaade bamu nefnaake mum yawaaki o yoro ganan yoro mojo malaaɗo yantude Amadou Dia on ko mawɗum Hamidou Boubou e jom suudu mum e jam jama maɓɓe mo poosumari ɗo ɓe jiiɗum tawi nefnaade neɗɗo yeeytama ɗum wiyama no foti sene jogui soodat fra ujunere mbuuɗe inde makko oyi hammadi jangu nayi omi jangata nayi mi anda ko woni e nder majji o yiyani ɗi jeehayi ɗi ŋaƴƴa o yawi cakade aynaɓe noppi yummu aynaɓe nayi nanani oyi hammadi jangu nayi omi jangata nayi mi anda ko woni e nder majji o yiyani ɗi jeehayi ɗi ƴusa o yawi ɗi goyata ko aynaɓe noppi yummu aynaɓe nayi nanani oyi hammadi jangu nayi omi jangata mi anda ko woni e nder majji o yahani cabbi birɗi majji ɗi o yaha o keri majji aynaɓe noppi yummu aynaɓe nayi nanani oyi hammadi jangu nayi

ko bi tanga ta day nyam da ko ne ndar majjo yaari di jahi di ngacca o yaawi shahada ay naabe ndubbi mo naabe ne nan o yamade jangna o mi jangata nay mi anda ko ndar majjo o yaari galladi majjo cebbi di o yaawi jeefu no sanjo joodno gayna ko ndubbi mo naabe ne nan

0: ciddayna ko yummo amin ballimo o yani nayni fofumi on darima mama ilo namo warta certa o cittumde no daba mama yummo on final mafa ko dañu kon nangi laade hakke tati wadi hen wadi moy aw yewi on o jeedu o jeewu dum kunne joldo jeewi sawru makko moji o jolde laane laane de fu ndiyam lingu gidde ndere ma yo naate paylin o wi lingu saw tude paynel paynel heli lingu yalti naate gungi o no gayri kan laana o gayri laade de lingu de ndiyam wa abbi lingu de ndiyam o yaaka lingu yaa o le yaari do ma no lingu ha ba ta war
1: ani ni ko ala mi lingu de
0: seddi biro la harta nyam do mamlo dere hakkunde gallume wi besema ak tabantere maccudo makko no dum e hoda makko e jaltina gawri dela lapp beena cokka wada kodde nay di bira rendina wada cobbal ko osi ngaska moko la hakkunde gallume fo wi pen yu pa hayal do wadi fongo do jogino adle hel kulumba o ki wajo o jodo nyama sa mayan tan har ko jodi woni yarde kodde ha yana yarde kodde aw ndobru judde beccum kaadi wiso mbubu haare ko samna wadata en bi cewtu ko fi cewtu ndako anda dum ndugo luguru o yanay ton kodde parke mo may mama dum ko haba ka warata wona yari nda dino do kanyum heewani yonede horba allo o nangi bota cekewa o wari defa ha bendi kanyum gor yaa wa nyam o nangi teewodore mbobra o dum der sudo yori wa toobe ton jango udir bagan golo tay woni yettindiri yana ci fanne jeena heddi goto mu lu dokko mo may mamlu ko haa ka war wala yaari ndani

abadan ale ko ale kala mo bunga buli ban e skoran jam no apo do malo bunga buli ban e tan ta ko to ino se rebor ida mada nunda bo kirta re imma ke mo gara.

wali an jige kati jarem na ko taxul lana ko gimna falle be de parce que an may lay wundi bon di tun agare sutura kon wali tay baaw nga dana rog rek do ka dana ko fi jam dajirol fusimal fujof yor lebo lay robo hoje de asa na jogo aí.

0: Love.
1: Oi.
0: A dongo quick. Huh? A dongo quick.

kai fufa ko fe ai ben re anna da bage hay so

building. Wait, wait a minute. Give her all her book up.

buhay. At gumagalay. Sige na Mozart. Teka po ito. At ngayon, wow, huling na nagawa ka nyo. Wala ka dyan pinag. Kampanya, di kong ano sa'yo. Hindi na. So iba na kayo na sa kalabi. I'm going to go to the next one. Very well.

numa ko adi mi ñam de ade dwengol jam masakol ñala o ma dacce mi dore bayrade e abdullahi rasin mamadi ibrahima sili rasin darman mu abdullahi amadal tini seydi kacce sere gamu biran di barere di barimbe baba di moto nyabiya giya do sawa biya galunke ba modu modi ngalla mi fitra di mi bonara yakare ele yu dunaya soni tan yir mi mi hamme fayo moril nyali buri baale la kono ko bilemen bayraade bede wande silay musa ma abdullahi e bayram masa ba amadu farba bimi amma ndongo nyali buri baale la be ko worbe toro imbeleldi toni di guni weli mo de kayde weli lamade na jerusal bi fitrar mi bonata ya kan mi mi duna ko bilji tudi njaran bi bi ngore ndi bana fode keri woni fode jabe huchondirde paye kay fondali kirade ndi lele kwalol yaobe magatu bel jodi belele puchu puru puda ngonde mi no mi jafara jainaba malik Fatima da Malik Alasan de ma Fatima da Musa mo Abdul e Saidu modi Amadu modi Malima bayi vari persa mo modi beli.

mo tubu ile kama mi tubane lam nyane kuma nami gorko abe dalla buro mutar bangel suro be dabadele duso be ligedi kessa ba mule buru jela wel mao jorol samay dingali fechi po de feche nainabe worbe junne je woddo abe dalla buro mutar bangel suro be namadele duso be dibami wullu mi serano baalel fone bedeyilo makana bimingama yo jere gabdingama yo jere tigi jeri molewalo dibanje amna la jom ko banje nangango ami jole ko banje soni jole ko banje bode jeri jangel walo ko mole modde manne yari wuro mi banje nangango banje tugay modi choyni mi ngamay wo jere ngamti ngamay wo jere tigi jeri mo lewal baaji lawbe dibanaabi baari wuro ke nangango

Yalla yalla.

Alhamdulillah,

You've got something.

0: Cinderella. Coli. Wala ko nga ngayon nagkarabida, no? Hindi pa ko yung tegiwa. Ibu yung hindi nagkano ko yun.
1: Wow.
0: Coli. Lingawaya ko din ako. Hindi ka rin kay Wale Ante. Bangin dekar wae bodo ngeport nyarik mena karai

Ça y est,

0: Igual.
1: Nem diabo, ué. Nem diabo, ué. Nem diabo, ué.

Yalla bu la yalla do

Dolo ay poli. Kagay hindi gutin. Nakoy alat dagi na hindi dorawa.

Thank you.

0: tambore ni di ko juba badem
1: iya yi do xonde mi dem na do ju mu jur ak yi mu jurul ken xamewulen wor
0: yaay mbore yaay nday ak ndaw
1: yaay

जेनिया ने भाई होती मो

O corva tu ba yo merkati mono no ganuni e diabel ba yo imbil de kati meno ganuni e tabungon ba yo ndana do tu pano jeni handi e jeni ne ndana do tu pano corva tu yo o corva tu ba yo ndare jeni ramo corva tu ba ko mi ba I papa ba yo

0: tay mom la tuddé soirée bi ak soxnam fi
1: wa soxnam su bessé
0: ni koy wax may borom atlanta
1: ñu nan ka may suñu jigen
0: borom tranga
1: di borom atlanta
0: wow
1: wa séri may
0: mo no bëgg di li ñang nan tay dañ lay fétal sa mariage fi ci tropique
1: wow
0: ak suba ravin
1: premier jour
0: ak gannaaw suba galgé
1: galgé club
0: ñet jour yëp ya ko mom
1: mané ya xaw la jigen
0: dama bëgg ñom ngeen tattu ji li
1: ak tattu leen ji di li ménager
0: di li ménager groupe jamm
1: da ka soxna su bes
0: tacc len lolo
1: tacc toli

Alexander check,

ಕಾರಿ ತಯಗಲ್ಲ.

Kumba tadamba.

Ibrahim, I'm going to go to the house.

baby. Yeah, kumbalo, bet mo, diamond.

Ramutulai kumbala ube ndai marenga Cote d'Ivoire. Malik aviateur bu ñul bi ci Cote d'Ivoire di dëgg bu mi gacce ci jël job di ko dëgg Cote d'Ivoire koku kumbalaw be yaayam

0: sagge jawaram ko bi lemu kana fro na selle men nyaali gra ko no tok sakle habi tu grand allah o fedi gunne bi sibi do moddi ko bi aduna kala kon kon na may way ni
1: ma hodi
0: so boni ko bi mon ko tane ba mon ko so boyi ben jida merno latte wono ko ma jana e hudi ay goti da
2: c'est sam woni hakkunu min ko hande buri kanyo buri kalis buri jawdi aduna ngata so kepudo nani wi be wamba de ko ha nga bul ko buri kanyo buri kalis buri jawdi aduna ndeke dum ko dum c'est sam si ko yiddinde bayri ko yiddi tek jomirado o tek dum muhammadu rasulullah dum abdullah dum abdul malik be ko danna be gotel e dum sabu dum windere ndeka non kala fonda yiri mo

0: ɗo ko bandiraɓe makko fof ha jooɗi woni somma e janggo ɓitti hen mbuɗu goto ɓe ceegi kasange makko yarlako ya fake seyso Allah darde ma gontana alaaji ko daña fof ne wasa neɗɗo wasa raswita muɗum wallanti kamura
1: jawdi kono ala wawi bundude jawdi ndi jomiraɗo moƴƴo allahu taala teddu tawɗo kanko tagui jawdi o tottuma o tagma so felliti bonnude jawdi ndi temedere million nder banque temedere ujunere nder poos ñawyal seeɗa duñita e joomum safroo jawdi ndi ha laaɓa taw dañan hen raha nanande albarka dande ma hani noon mbayani jibinaɗo ɗi jibinoɗa ɗo mawni ko mumɗa ɗum hani wadde no mbaɗa
0: gonga noon koddam nar sa ɓuuri wawde ma ɓuura wadde bawɗo mo watta o nafta ɗum kañum bawɗo nafta wawaɓe
1: woodi ɗ woodi noon Ibnu Soma waɗi noon woni rimɓe koɓe rimɓe koɓe rimɓe rimɓeɓe koɓe rimɓe koye mabɓe woni rimɓe ɓe gona rimɓe gona rimɓe rimɓeɓe gona rimɓe

0: tu moji buri wana
1: sonne sonne
0: sonne ma min diwtu ma son nana bo tagaj Allah moy tat anabi ci xawal hawloji di kawta kay demal galle miskino nan ko biddo ko sere duguna sere duna sara sere bili hedade metti sedade kumal sabu ngumo yere dakal dakal de sañalin demba doga firdi nyali wili yana jamdi nya
1: nan sama ngum
0: nat bal sama ngum yere dakal dakal de sañalin demba doga firdi

siso nana do yumay baba di mbata ko jibindin denen diami jeng ko na pade kewdo damal suudu bi faganto ko eske kay ko na faggi war kas ko faggi te kala ko baggi da hen aduna hebata